0: ahinti trefie la bari pakoma ye watafom ni yerebo yeyo juma kerebo ikruchi mwafamea asheshembo bufere OEM fako isabro famie asheshe nyingabo yefere MSEC bere suma watafom wara yere kunkun kerebo ikoka yekuruyo juma ma sono na yenya mwafafiti ido nikoka yewo savande barakino busufa nyini labari ni nabufatu yekunkun kere labari ni ina chikana bunye na butambui amberebo yesuka njurebereni fafiti nyingamnu damaka mkuruka buni mbemu yujuma bikoka mokure ya ububi adena buni berekuru sanga yujuma asamba dongo achisu nikoka ani berekuru yujuma bo nzikoka bubasukuru komputa fako nyini asheshenda achisu na bebukuru yujumani na buwe njambasukuru lori bebu haya na bufayo bujumam na orobe ya kuru nyini mabu na ayu afa mabu njenguya yebu de gobulori nwa na ashika kuru nyini jumani na usukuma ayu afa mabu njikoka bude asheshene bubakuru dabili waradire yubri buwiti chashi fama nyini jumabiri ni oroba kuru we ambe mwonobe fako bujuma kerebe buwe fako labari masu fako nyini asheshende dumano ambere bankuru we na usukuma ayu njikoka bula atente bunom menembi koka buni beretana na buyo nyini jumankere na usukuma ulo jabwe banu na akuruma labari njikoka bujojo na yi nwanyevu fakiri jama bukuru ambere mu ni jumakere kupapati bikoka nyini asheshene anshika ankuru yumedi ankere kindodo kadashi beobarebo amude 50 OEM de jumabirinu bo iwoda pangu na sara sara njensu be iwekunu ni ile mochweche fako jina ile ble nyoche OEM de asheshene isu yo kumvi ni inyakati yerebo yela yetengu jumabirini koka yewo savanu ikumvi wo yedo age adena yekuru inijmani yebo ikoka yejmabrim bula nyunkuru yela mokuru yabu yekuru jumachashi na yafama njekuruka yekila bari mbuchashi yedodo OEM de jumabiri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyokana aju SOS village d'enfant mbibere wale kuru fida intangrafu nyamansu abrangwana braso ni nyo aburunu ni mokwe mgwe mgwe wala abrangwana ni nyo abrana ni mokwe buru ni nyo abra mokwe ni kun
1: Togo barani bieso fe ina sara sara nzano akojina na sara sara njenu afakinyo ni afa branyoni njenu mie gomnanti ni de asatrafom bukroka buka ya togo jama ni yela fie wonu togo ashen krepo patiso bo yefere edst 4 nini koreshi yine yire buka adena sonsoni fofore koronya fako togo ba jama la fiesu nilikebo ikoyo togoba jama kuruwa fako jini nunu ni kuruwo idingono togo jama buyi menemnati awuru mbe mnu nabukuro de nwanye fafute togo bado bunye antintin jina wa na bunyande anonori nabukuro niyam fako fiba toresu ni yefofokonu supaki ni tore nyinga mbe mbukasu kana sono kere kuruwo afieno usiyo kumviedo na yeshesheso na yede menembo bunatina buyo nyinigmani wokokwa bo yekurushi bufafte tanlebe buwule fako nyini jumambo bunatina buwe inso na yekurufa noanye chashi kurufa mabu adena jumankuro yo kebo bukuruka yone ahinu anenti mie gomnanti ni ide asatrafom nde noanye o
2: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ide etiji fako fiba deka. Asheshe mbina itungoni, uwe yela fienu, ni imine mbina bubuke. Suma jamaki mkukere shika, buba nanati awurunu na abuma labari fako mumuti so mpakwa kuwanu. Sara nunu, iche abla nyoni njenche. Koju sara njenu, ile shenche. Nyini sangani, menem baba ya awurunu na abukaya, adina bukuroshi yeno. ni ngumuti so nobina bufa maya nyininshi bubaka ya wili buba fa tikiti mbe mfamaya ye nyini tikiti ni kuruba buka yana ye kurude ngumuti so ngu tanalafyenu nyiniti togo bara togo bieso sangabe nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti labarbe ifte asesembe tungoni fako ye lafye tananu ni imene mbina butungoni buke Moya bala ni vie so ashishe mbena itungoni fako yela fienu suma jama kunkukreshika ngo fimbe na bupieli wo afo akwinyone afo abranyone nuni ka kusipieni ba ngo fi fako mtam ngwanjango finu ni ayiri mbambena ima mbutakan kam vitamin A ni ye nyini ngo fi sangani ibayo wo sanga nyonwo sanga chichirisu yenga nyini sara nunu echi abranyone nunu koju chi abranyone je wo lome de awere nu fe isara nunu chi abranyone zo Kodju saranje ile nuche nyini ngofi piewa mni bubanati wo maritime de awere nu plateau region centrale kara ni yesava nufen mini mbembobre bena bubanati wo ya urunu na bubiseya fako nyini ngofi piewa nsu ni nyini ayini mbamma awamni asheshe mbena itungoni fako ela fienu suma jama kuku kresika yeyu anie na yedebu tanga bena bubanati wo ye awurunu ni na busawa krebe bubiseya yeyu anie ne bobunu wo na weresu ye busuma yeshika Nyini bubusa wankerebe bubabuse ya ni Iti busa wabe iyi meyongu fakrima Ame ebo su Ne tungu ni Fako nyini ngo fipia wambina Ibaba fama yemba Wo ya were mnu Wara wo ya hame mnu Ahila barinti labaribe ifite Asheshe bena itungu ni Fako ya lafienu Ni imenembe buburabusa fabuke Wo ngengo ni tuwanu
3: Yimbe toko ando ke gonna togo no yidi hikka kasen siendela den on andi ke ciudu bawdi di kan walla ta to bongo ngata to bongo ngatima naw no hasinabe dum won tuba ko wer pali din ama hikka minise togo daro jam bandi yim kay igra no be jindo be gultina wor e raw yilo e gureme limade andi ta wuro funo fotu to wana fa ciendere den bawdi di ndibbe futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawru korse dum won juin ama no be to be jile ke wuro fu be limanno jile ni be lima wuro fu yimbe mun no foti e kokke du talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakkati wado to fa siendere jonka tino de moddina jabembe del gure men faabe kokkade ko kuno do hala ka ko no jidi min batana don dum won ministere daro bangal jam bandu yimto godo ka e giraabe mu hukkuno hala
4: mun da baya gara ga ajum he toro nam bi mi be da mo ni la ni ban be gel ma bin du nuri iri in kairen iru de e to go buga bat gal banat min na wole mun da ban sa e toro ni na bi mi be da be mu ti to go na ren kan meg bi bisugo ni da ban la meg ju no nanan yeba tora nani biba ma wayna wule dumi be da man bisa salin na baba da yimbe men kasu na be bara da wule sana bara da makke to wada ku wura na yin da bi haare dini le bala ba da na ba saki da wule kai rena rum sa to da kido ga urunde bindin ran tumbo le bakke balin tin kakki ba yi bin na bisa du gom na kasu na ba men san wul ba

0: karairgo iago kayan gaban kan ne kaidi mu ane hemadize dan ga so baladoro agalala don no kan dan boddi dimanti hina non se walbinde lokaci no man to akkon bor hundo wodin ma ga boraydin irhim ki kubai kubai ya hanno kan ganan mil fahamandi hakanta hemari zodoro a bandiga igiki se bor marji kan nir se irwindeira iga hantum tirai ziga in bokun no tirai zo zon bor ga ga ya mu bori kan ganan hankani kad gida atillai bor kugu dubu wan atilla irmu kokari irko mil hallashi
1: Yeah, let's go to radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango le son d'apan ya de na vie ben wona banan ba kanana ki number son te maria duria tu ngako mbete wan tango bo ngo mete duria be bulu no bambe son machine be bambe ye informatique ya tu ke mote bambe tu ki tu bambe ma ngo bete wana ngo bele ta ke luwe ben ngo ben ta ke so tu ta lo te mano bi ba ma ngo sin si mbula ngo bu kware me kwa me no ta mo ba ma son hotel me ya tu ni ba ma son radio me ya tu ne bi bi nu no ne ngo no ne ne so tu ki ya ngo tu no fleki son no bele ben ne ngo bernbe ben toke ngo ke freke so tu no ke me ba ki telem no ben ne le te ngo ke le so no be ke kere e tu no freke so no so aka ye ben kala ye la a jo o ye mi ya bul le kala te da pa ya do ne no na sa na be ki ene ye ke me ke ya ngo ben kala ye lo e le tu no le ki o ma wa so ni ya wi ni ndale ke te be o ma wa le nya no ya wi en pi le dale ben tro le ne ben pe le ne lu ne ye lo ya kala me le gbe no so aka be ke a ye o ye mi ya kal no ya tu no la bala ni men ben afrique son no no ne dal ki ne te le ke le yo ne ke ba ka kal ne ye da pa o ya do ni no ye bi die na fala ne le tu ke ta jo mo ki na sa mo mo le dala be fa bala no ne ben afrique son e tu no no o ye mi ya kal no te la sane e te da pa ya kal wa mo bi yi o kal no te na sa le no na te cham ba kam por de wa ko ke na ke sos bu wa ya kara du ga mo bi yi ko village dan fa no ya bol a ba na sa la ke ni re ke ye o ye mi ya ton son bol ta la la ble wo nga ne a jo ni sa ngo ke te li ge ble ye ye nga ba ngo a ki te gba na ti mo mo ke fre ke kala ye no i no me ya mo al fre ke yi bo mo be ngor nga ke wo nga te gba na ti se ba pe we pe lo le me le pe ngone me ni fam fam i no me le si pe we ne me le pe na ne me ni pe ki ne me le pe ni ne me ba a yi ya no me bo ki a yi a kala ye ne ke ta jo o ye mi ya cha no ya tu ya so mi ya sambula ble gwar nga ke wo nga le nyi nye sa ngo ke fre ke ba ke kala ye ngo e tu no fa ke bala ngo no me be ne fre ke so e tu no ke ta jo o du ya pe ku ya sambu no die na fala no tu ke ta jo me ki no ya sambu ya gora la ku su le bia ku ki ene na man ku su le bia
2: to gwa na chim ngo ke na dum bwa trete ke te nya fiba a simple a simple ya sanke gobna pe bi ko pe ngo pa a simple ya ne bna chim ba ku bora ba nga a simple ya mu bon sake blan yi to do atun koko pon to go do keti na du bwa na du bwa ngate ma sanke na la pa bana ka ba die sa fala kung ma kanga ke atun ya na bana ka ti ko kan ja amma mo do na pon awi mon ko ne lu pon ku yo to sa malu awi lu pon lang ma kanya ntan pon ki yi ka kai na chim nda cha ko ma pon ba kai pra chim ba blan be nda du bwa ko ko blan ma ka ti de chim pon ya kung ma kanga ta ma ko ko ya sanke blanti ngbambia ba ka bado wi da ala sanke blan makati na du ba ya ba manya ngbambia ya kati sanke na makati ba ko bna che na makufu kwan ba ka bna che blako na che kwana na makufu ba e ba mon kon nya bulu na che kati pipi ko pe ngba pa sen ya na ba na che ba ko ba na la ke asen ya
3: togo jabiyam fo be yu ali yalo e yalo ba ka bi rebele ka to suole yam bi yual yana ka mamra nam bana e te yel mba no bon chenni te be ku kum ba bamba yum ba ka ber be bole be yum ba gu ber ka fe te ngun te bre yen bi yual yalo yo rebel yo mba te sole bre yen te fur ko ko yen bana ma ble poy yen no ko mo fora yen som poro minister ba nyo la te apo yen do nam ba bum de te wri ko bu te ba to go mun kul bre ka le te fa la le te bre po le te bre ninge o po vitamin a al bana don yen tablier bo bom da ko bechele de daw ka mar ga pinle da nga na ka dan jur da pin ta na tra len pinle bra nga mun nen tin ta ma ka gre yen tabre yam ba dal mal te bi sam pa ne gre bra nga wa bre na ba bol ko nga ka bo bo to ba le bol ka ba fer ga la le fala tabre te wum ba nyo be jual po yo rebel yo le ne po

0: Togo yat jun jerem ba ko ce yen nyogum bu furku tortema ko tan kon yen yu ba ko yelo ministre mba nyuwan ta lafiya po yo no don nam ba bobon ko bam bortema jun jerem ba ko ce yen nyogu ko la furku tortema ko tan kon yen yu ba ko yelo to togo ne mun ko le nan panyel mal ga pin le ndanga lobo je nyapul mon mal ga danga lobo bratra nga le pin le mbana nga lobo ya sigen nga ne bu wat ngay nang ku ciortum ku banata jan nand ku be ban bambu tetem juun jer ku jan nand li yapo bu bu bortum ka dabur kala ka dabur tie ka te ngam ku won le bu nganni kalama bi te ngwon yo mbak bu bortum juun jer te bu wallan yo ka furka gal te gal man ni mbab wat ngay nang nyam bu ngann ka sera ko kulugu lab ne te ministre mbagnu ant la fiapo yo no don mbala bale
1: togo zama bile ni botugo don lugo no mo dale ministre wey jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badengo ne dama ngal go jonne botugo don lugo no yo yo ge yo ne bihi u zama dene zizi bo go jo utugo holen dene da titi ne vette ge so bolu ne baliye go yo fala tomir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal hon ne be chel da ge se ya tikiwa nabli rere le pedei u sobola ele hong de galida le vihi u luluena adaba ga dei u sobola ane tadene pai su kono radambo ne tumir ne le tebu ze turo jamie sobor gine mbuli ze pulu kono botu ko do nyo tom du ne minisi wi o jon ne do noda la fi du me yo dam no noni inisuru ya le basu suru do
2: pinima pijana kuno ya pesana de kanji debi yo ni pizim ku donu ku jole nyanguru be yole pada parabia pada yolme kala da we bulutu da torole chalme da tengu dum no dale tugu ge yo dum indezre jong na sama gwe pide donu da la fedu mayoyo tini di nisu du ya pa ni ne drama se pana ga min vuna te ku nel nan sa nyungu ye besine ga de demle parabia chichi ne besine ne mbazi bon benza na ku yo pala ke mbozi bu kanji binzi zi yo ne se fe gu dum ndende ko ha binzi vitamin a ne se bol jamie torole pase albendazole ne bu kura la bulutu da bararro hala hos de na paga dum ana la bu tugu agita dine mam da pizim ya kuzin bizo gu don nguro bezu ku telefowa ni ku jole nyangongo bezu rubele yo ku domne erewu ya torole egu biya bade vei bizim ku dom nyalulu be biya yo ne be na ayale alimgbe ni buta bi lesile ku dom ku ku enge yelo gele bi ni ku jole nyangongo bezu rubele yo ku ku gba hala hosdna ye halo ho ho ne do joni di oja mego yo ku dom bi ndi gbai ku kwani ejando ebanga ze galo lo yo ku biya tuwolo da harada togotana de nendeze balzaz balak bada sama nyu ya potomende yo payara nyu ba heu bie na koyo bizim ni ku jole nyangu rube yole taton do zbalak sama yo te gen da to kebando ne te yak sama nyu tom to ne to ko ge yo do men des le jong ne sama ge pe da donu da la fe du ma yo tini di ni se truya azusu no rodo
1: togo zama bile ni botugo don lugo no mo dale minisi wey jonne do no dala fi du meyo yo ne inisuru ya badengo ne dama ngal go jonne botugo don lugo no yo yo ge yo ne bi hi u sama de ne zizi bo go jo utugo holen de ne da titi ne vette ge so bolu ne baliye go yo fala tomir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal hon ne be chel da ge se ya tikiwa nabli rere le pedei u sobola ele hong de galida le bihi u luluena adaba ga dei u sobola ane tadene pai su kono radambo ne tumir ne le tebu ze turo jamie sobor gine mbuli ze pulu kono botu ko donyo tom dune minisi wi o jonne to no da la fi du meyo yo dam no noni inisuru ya le basu suru do togo zama sobolu wene baliye botu ko ya ganda yu reyon botu ko don ministre wi jonne to da la fi do meyo yo ne ni suru ya paden ko ne tamanga an kalu ko botu ko don yige yoni bihi u samazi paga jo du go holen den da ti tini bette ge so bolu ne bali ya botu ko yo bala ba aguzi vena ke ko ne le nu lurungu yenzin musugum vena ke ko lurungu paga lo hon ke galo la raga jo ba ranga ga dana pakale ya ne patle ba hongule so bole zama bo ezze ko moyo trole paga jelo tagesi ya tikiwa na lo dalola tikiwa mbaga ulone bechel mizobola tumu kgalola ramba jamie tomdone ministre wi jonne tono dala fi do meyo ni nisuru ya badam no no bozu suru do
3: senarwa na ministre lafiya na kasar togo game da cucin dussa da aka bi lunguna kauyuka aka yi da al'umma za a zo bicike a kansa ranan 25 da watan mayu zuwa 26 a babbirnin kasar togo lome za ku samu jami'an lafiya su zo gidajen kowa su yi muku tambayoyi game da cucin dussa da ke hadasan al'umma na birni da kewaye baki daya shi kuma doki 27 da watan mayu da muke ciki da kuma 5 da watan juye da za a shiga shi kuma za a yi bincike a nan cikin jihar dafango baki daya za ku isko jami'an lafiya a cikin gidajenku domin su yi muku tambayoyi kakuri tsoro ku fadi illolin da yema yaran ko kuma biya bukatun da aka gani da wadannan diya da aka yi musu ko tambaya za su ba ku labari abin da ke ciki duk kuma abin da ku gani kan diya da digon magani da aka ba wannan diya namu ku yi musu bayani ba a talatan kowa a doron kasa a nan musamman wurin kafadunin wasa labarai dan su ci gaba da harkokin su kenan kan wannan cuta na dussa dake haddasan al'umma birni da kewaye baki daya idan sun zo gidajenku ku amshe su da hannu biyu fatan mu su zo lafiya kuma su fita lafiya wassalamu alaikum
0: fasan batal da jarada ta tuku domin lina ban buhu ne da sarro nyim boni ze baya bu vitamin a na ko yande ne ze baha tibi ya virus albenda solo ya doni ze bala binde kam fina ta ya yole tuku da ministro e jon tonu da gubuka na sama chiri chiri tonu da wetti yo na angba buna ba assurance yo ayoyo da sana ba da sene pai he yura dang sisi paga aya na ba tino paga jo kerede togo holan ndinda ni be fengi na bana se raton dole talab chamin be de jombo paga labo na balda kana ago se vera ke kin hiwa na na banse wala sen ke kin hiwa na luruke luma holo da na balambo le ago se vera ke hiwa na na lope wala sen na mesugo mi vera ke kin ka banse ke lam no atak bama sogorei kaya na tapangu holmda palese e na be fokong chore resta no baba suru tombe nae plen rato kutomong pasu kasu ban buho putasna jamin hau na lebenda sol koy hau yo yo yo le ministru e jono tonu da kpito yo yo ya sama kpipi sisi promo e ya fengi ya mba chami juwele sinawe ne tisinawe ke tom jo sudere dikyo su tom do chami telezisi doni ziri heyu weyo teka leona wei pagodu meso na balabante mi lena tuguda batu doni zidu huzu ayo ware ayo tadenga resena nyozi chami e chewe rato nirebia ne ramo amole wena tonu da bita kebam tam done tonu da bita ne sama chirichiro wao de ministri suzundo
4: Furuga jore bi yol pien chokno nyon ye nyok bina amba kon ye bon fe te berpo ye vitamin a ye mba yambe kele ben po di dab ka malaga obina tura ngan le pin le ngamu ministre mba goli la fie ye ngan de po o monti ko bu nya ni bi ban wa ko ko na nin ka gal la bal la nin ti le jong an lo ben nyon kle ya po bambu kele nan di nya banyila malaga da pin le ngamu ge sa o da pin le ngan lo bidan bukin lome yanti nan le buwali kale dan pende le buwali banyala malaga da pinle nan lele gisa nya polungan malaga da ngammu ubina tura nan le pinle nan lo bidan bu tokda region maritime plateau central kara yin savane ne kubitiya de kinyi bu wa inga nan kubwali buwali kisan ka gam bu yola pin tokra po yin vitamin a yin albadazol lan ti nyo bina ba kwa yin bon fuete brepo kominisi ran ba de goli la afia po o monji kin yabre kete be tolong bon chien da mamba bo kwa inga nan gbe te lamba nan ba mo la frobe tore la nin ti ibropi en tole nan be ti re ki ti lamba nan ba mba kule le ba ti yim yim ba masigin ni ki kan bar le lamba na sia le bol kin da gi gi ge gi ge nda be po ye en tele lamba na tem fil man ki ta ang tore go kon le pi en tole nan ke te bran la lafia ti de ba nan nan la ba le ne ti ministre ba go le lafia ye nan ti po
5: Togo vignon benemia go avade atiketi fe do osi le togoa dono pe ke kon la mesen ve nya o bo le togo prefe perenti towa wole atike mudo magele madikini atike mudo sia fe marie mieux to le ekoge le togoa katan anno dope efi dope bantoa kwa ba klemi le ho omu la pe ome eye no kremi voa kwa to roma vi anami eye asinia kwa mudo olia wakule nami dope velia kwa ba yomi nya ba kwa mudo au mi katan nya klasi awa vare atike tipe donti atike mudo me mamla enana nya te fetwe a ogbe ambe atike tipe donbo d'assister à tout dans nos pays qui prend la maison Fengao pour le préparer un petit Togo, le Togo.
6: Togo Zamo, Soboro Aweti, Bado Fadeno Torona, Tundoda, Pere na Botokodom, Sule. A wouren bidi timbem Togo Zamo de Alafia Chowrena. Ne wumbamu parangabandote, Mouzena. Bozole, Sbatara, Soboro Aten Fala, Togo Ngada, Kwa Budiro Duna, Ede Wakouna Olodo, Ore, Mbombo, Falazo, Ndokurodu, de Olodo, Bangale, Zamo, de Zinda. Abagala Zamo, comme Benjelike, Takarwa, Telegas, Bokon Bakawole, na Batarabele, Soborwa, Fala, Abge, Blebdera, Bangale, Rablenabadala de Boze, Domoe, Ozo, Fawikina, Kegalena, Togo, Awurumbidi Timbem, Zamo, de Alafia Chaurena. Na wumbamu barna bandote nuzina bajo.

0: ahinti trefie la bari fa koma ye watafom ni yerebo yeyo juma kerebo ikruti mwa famea asheshembo bufere OEM fako isabo famie asheshe nyingabo ye fere MC bere suma watafom wara yerekunkun kerebo ikoka ye koroyo juma ma sono na yenya mwa fafite idok nikoka yewo savande barakino busofa nyini labari ni nabufatu yekunkun kere labari ni ina tikana bunye na butambuyi amberebo yesuka ngerebereni fafite nyingamnu damaka bukuruka buni mbemu yujuma bikoka mokure ya ububi adena buni bekuro sanga yujuma asamba dongo atisu nikoka anyi berekuro yujuma bo nzikoka bubasu kuro komputa fako nyini asheshenda atisu na bebukuro nye jumani na buwe njabasu kuro lori bebu haya na bufayo bujuma na orobe ya kuro nyini mabu na ayu afa mabu njenguya yebu degobu lori nwa na ashika kuro nyini jumani na usukuma ayu amabu njikoka bude asheshene bubakuro dabiri waradire yobri buwiti chashi fama nyini jumabiri ni oroba kuro we ambere mwonobe fako bujuma kerebe buwe fako labari masu fako nyini asheshende dumano ambere bankuro we na usukuma ayu njikoka bula atente bunom menembi yikoka buni beretana na buyo nyini jumankere na usukuma ulo jabwe bwano na akuroma labari njikoka bujojo na yi nwanyevu fakiri jama bukuro ambere mu ni jumakere kupakwati bikoka nyini asheshene anshika ankuro yomedi ankere kindodo kadashi beobarebo amude fafti OEM de jumabirinu bo iwodapangu na sara sara njensu bi iwekunu ni ile mochweche fakojina ile ble nyoche OEM de asheshene isu yo kumvi ni inyakati yerebo yela yetengu jumabirini koka yewo savanu ikumvi wo yedo age adena yekuru inijmani yebu ikoka yejma brim bula nyunkuru yela mokuru ya bu yekuru jumachashi na yefama njekuruka yekila bari mbuchashi yeludo OEM de jumabiri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyokana aju SOS village d'enfant mbibere wale kurofira intangrafu nyamansu abrangwana braso ni nyo aburunu ni mokwe ngwe ngwe wala abrangwana ni nyo abrana ni mokwe buru ni nyo abra mokwe ni kun
1: Togo barani vieso fe ina sara sara nzano fakojina na sara sara njenu afakinyo ni afa branyoni njenu miegomnanti ni de asatrafom bukuruka buka ya togo jama ni yela fie wonu togo ashen kerepo patiso bo yefere EDST 4 nini koreshi yine yire buka adena sonsoni fofore koronya fako togo ba jama la fiesu nilikebo ikoyo togoba jama kuruwa fako jini nunu ni kuruwo idi ngonu togo jama buyi menem nati awuru mbe mnu nabukuro de nwanye fafite togo bado bunye antintin jina wa na bunyande anno nori nabukuro niyam fako fiba toresu ni yefofoko nu sukwaki ni tore nyinga mbe mbukasu kana sono kere kuruwo fienu usiyo kumviedo na yeshesheso na yede menembo bunatina buyo nyinijmani wafokwa bo ye kuroshi bufafte tanlebe buwule fako nini jumambo bunatina buwe inso na ye kurofa noanye chashi kurofa mabu adena jumankuro yo kebo bukuruka yone ahinu anenti miego mnanti ni ide asatrafom nde noanye yo
2: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ideeti ji fako fiba deka. Asheshembe na itungoni, woyela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jamaku kukere shika, buba nanati awurunu na abuma labari, fako mumuti so mpakwa kuwanu. Sara nunu, echa abla nyoni njenche, koju sara njenu ile shenche. Nyilisangani, menem baba ya awurunu na abukaya, adena abukuroshi yeno. ni ngumuti so nobina bufa maya nyinishi bubaka ya wili bubafa tikitin be mfa maya ye nyini tikitini kuruba buka yana ye kurude ngumuti so ngu tanalafienu nyiniti togo bara togo bieso sanga be nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti la barbe ifte asesembe tungoni fako ye lafie tananu ni imene mbina butungoni buke Mwaya bala ni biye so, ashishe mbe na itungoni, pako ya lafienu, suma jama kukukere shika, ngo fi mbe na bupieli wo afo akwinyone afo abranyone nuni, kakusi pia njiba, ngo fi fako mbetam mbanjango finu, ni ayiri mba mbe na ima mbetakan kam vitamin A ni, ye njini ngo fi sangani, iba yo wo sanga nyonwa, sanga chichirisu, yenga njini sara nunu, echi abranyone nunu, koju chi abranyone jen, wo lome de awerenu, fe yi sara nunu, chi abranyone zo, Koju saranjen ile nuche Nyini ngofi pia wamni Bubanati wo maritim Dea warenu Plateau Region central Kara Ni yesava nufen Menye mbe mbobre Bena bubanati wo ya urunu Na bubise ya Fako nyini ngofi pia wansu Ni nyini ayini mbama wamni Asheshe mbe na itungoni fako ya lafienu Suma jama kukukresika Yayua nye na yedebu Sanga bena bubanati wo ya urunu ni Na busawa kerebe bubise ya Yayua nye ne bobunu wo na waresu Ye busume yeshika Nini bubusa wankerebe bubabise ya ni Iti busa wabe iyi meyongufa krima Ame ebosu ne tungoni Fako nini ngo fikia wambina Ibaba fama yemba Wo ya waremnu Wara wo ya hamemnu Ahila barinti labarbe ifite Asheshe bena itungoni fako ya lafienu Ni imenembe buburabusa fabuke Wo nyengoni tuwanu
3: Yimbe toko ando ke gonna togo no yidi hikka kasen sendira den o andi ke tuudi bawdi di kan walla ta to bongo ngata to bongo ngatima naaw no hasinabbe dum won tuba ko wer pale di ama hikka minister togo daro jam bandu yim ka igra no be jinno be gultina wor e raw yilo e gureme limade andi ta wuro funo foto to wana fa cendere den bawdi di ndibbe futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawru korse dum won juin ama no be to be jileke wuro fu be limanno jile ni be lima wuro fu yimbe mun no foti be kokke du talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakkati wado to fa cendere jonka tino de mojjine jabembe del gure men faabe kokkaden ko kuno do hala ka ko no jidi min batana don dum o ministere daro bangal jam bandu yinto godo ka e giraabe mo hukkuno hala
4: munda ba yagara ga djum e toronam bi mi be ida mo wuni da ni bambe be gel mabin dunuri iri in keren iru wundi de to go buga batte gal bana timina wule munda ban sa e toroni le na dum mi be ida be ti to go naren kan megbi bisugo ni da bala megu jiri non nanan ye watara nani biba ma be ne wule dumi be da man be sa salin ne baba da yimbe men kasu na be be rarabe wule sa na barale ban bakke be to wadu ku wura na ye ne ba gibe haare tini le bal baade ne na ba sakida wule kere na rum sa to wule kido awru wunde bindindiran dum bo le bakke balin tin kakki gibe haaye be ne do do bom na kasu na ba me sa wuru bamale dum bo geti to go na ren kan me bi bu su ne ban la me gidum nan biya watara ban kasu na me ti be sa no mi o be sa na ti binu le geti
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wodin maga annasar hando girboran men girboran kikin di duwa koy kal juin girbi idduwa giro karairgo ministro kan hoggaide bore ga hambano aga bore yantunandi kan windi bore windeira koy bore fahamandi lokacho karairgo diago kayan gaban kan ne kaydi mo ane hemadize nan ga so bora doro aga lala don no kan dan boddi dimanti hina non se wal binde lokacho no manto ak kon bor hundo wodin maga bore din ilim ki kubai kubai ya hanno kan ganan mil fahamandi hakanta hemarizo doro a bandiga ligi ci se bor ma kan nir sayir windeira yiga hantum tirey ziga im bo kunno ga tirey zo zon bor ga ga yamu bori kan gana hankani kat gida atillai bor ko gudu wona killa irmu kokari ir ko mil halashi
6: Tiban tinamba radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya chaklango de son dapan ya don na biye bon wo no ba nan ba kan an na ke ye no ba son te maria dur ya tu nga ko mo bete wan ta ngo bon mo mete dur ya be bu wo no ba mbe son machine be ba mbe ye informatique ya tu ke mo te ba mbe tu bi tu ba mbe ma mo bete wan ngo bi ta ke lu we ben ngo ben ta ka so ye tu ta ye lo te ma no bi ba mbe mo si si mbo la ngo bu kwa re mo kwa mem no ta mo ba mbe son hotel mbe ya tu ni ba mbe son radio mbe ya tu ne biye bi nu no na ngo no no mbe ne so ye tu ke ya ngo ye tu no freki so no bele ben na ngo ben be ben to ke ngo ke freki so ye tu no ke me ba ki te le na ben ne le te ngo ke le so no be ke kere ye tu no freki so no so ka ye ben kala ye la a jo o ye mi abul le kala te da pa ya do no na sa na be ki ene ye ke me ke ya ngo ben kala ye lo e le tu no le ki o ma wa so ni ya wi ni ndale ke te be o ma wa le nya no ya wi mpi le dale ben tro le ni ben pele ni lu ne ye lo ya kala me le be no so ka ba ke aye o yam ya kal no ya tu na la bala ni men be ne fre ke son no no ne dar ki ne te le ke le yo ne ke ba ka kal ne yel da pa ya duni no ye be di ne fala ne le tu ke ta jo mo ki na sambo ngo le da la be fa bala ni men be ne fre ke son e tu no no o yam ya kal no te la sane te te da pa ya kal wa ngo bi yi o kal no te na sable no na te chamba kam por de wa ko ke na ke SOS bu wa ya kara du ga ngo bi yi ko village dan fan no ya bol abana san la nir ke ye oyem ya ton sambol tala la blo wanga ne a joni sango ke te lige ble ye ye nga bango a kite barna ting mo ko fere ke kala ye no ino me ya mo al fere ke yibo ngo be ngor nga ke wanga te barna ting se ba pe we pe lo le mele pe ngon ne mini fam fam ino be le si pe wa ne mele pe na ne mini pe ne mele pe ni ne me ba a ye ya no me bo ki a ya kala ye ne ke ta jo oyem ya chal no ya tu ya som ya sambola blo gor nga ke wanga le nyenye sango ko fere ke ba ke kala yel mo etu no fa ke bala mo num num be no fere ke so etu no ke ta jo o du ya pu ya sambo no di na fala no tu ke ta jo me ki no ya sambo
7: to go na chim no ke na dum bua trete ke te nya fiba a simple a simple ya sanke ko na pipi ko pe ngo pa a simple ya ne bna chim ba ko bora ba nga a simple ya mo bon sake blan yin te do atin koko pon to godo keti na dubwa na dubwa ngbate me sanke na la pa bana ka badie isa fala kung maganga ke atun ya na bana keti ko kanja amamo do na kon awi mwanko ne lupon yo te sa malu awi lupon lang makanya ntong pon ki yin ke kain na chim nda chako ma kon ba kain pra chim ba blan be nda nda dubwa koko blan makati de kin pon ya kung ma kanga te mako ya sanke blanti mbambia ba ko bado wi da ala sanke blan makati na duwa ba ya ba manya mbambia ya kati sanke na makati ba ko bna che na makuf kwan ba ka bna che bloko na che pona na makuf ba e ba mon kon nya bulum na che kati pipi ko pe ba kwa san ya na ba na che ba ko bora ba mala ke asen
8: togo jabiyam ko bi wali yalo e yalo ba ka bi rebele ka to suole yambe yuwal yana kam mamre nam bana ite yele mbardo bo tieni te be kuku babamba yimba ko berbe bole be yimba go ber ko fe ton gun te bre yen be yuwal yalo yo rebel yamba te sole bre yen te fur ko koyen bana mable po yen ngor mo fora yen som poro mine san banwa la tia po yen do nan ba bo mde te wri ko botte ba to go mun kul bre kala te fala na te bre po na te bre ninge o po vitamin a al bana yen tablier bo bom da ko bocele de daw ka mar ga pinle da nana ka dan jur da pin ta tra tra len pinle bra ngam nen nen tin ta ma ka grien te bre yam ba dal mal te bi sam pa ne ger bra ngam wa bre nam ba bol ko ngam ka bo bo to be le bol ko ban fer ga la le fa la te bre te gum ba nyo be ju al po yo rebel yo le ne po le te te gum ba mum bo tien le ne san ba nyo la te po yo no dan man tien le mu anti
9: Togo yap jun jerb tema ko ton kon yen yo bawo yelo ministre mba nyuante la fie po yo no don namba bobon ko bam bor tema jun jerb mba ko tie yen nyogo kala fruko tor tema ko ton kon yen yo bawo yelo to togo ne mon no kul nang panyel mal ga pin len dan an lobo de nyapul mon mal ga dan an lobo bra tra nga len pin len bran an lobo ya sig nang ne bu wat ngay nang ke chortem ke banata anjan nan ke be ban ban butetem jun jer ke jan nan liapo bo bo bortem ka dabr kala ka dabr tie ke tengam ke won le bongan ni kalama bi te ngwan yo mak bo bortem jun jer te bo wala ni yo ke frek gal te gal man ni mbab wat ngay ning nyam bongan ke sera ko kulugu lab ne te ministre mbanyon te lafia po yo no don mbala bale
10: togo zama bile ni botugo donglu bono no modale minisi we jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badengo ne dama ngal go jonne botugo donglu bono yo yo ge o ne bihi u zama dene zize bo go jo utugo holen dene da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge sia tikiwa nabli rere le pedei u sobola ele hong de galida le bihi u lunuena adaba ga dei u sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tebuz turo jamie sobor gin mbuli ze pulu kun botu ko donyo tom dune minisi wi o jonne to nada la fi do me yo damno noni inisuru ya le basu surodo
11: pinyima pijana kunu ya sanar kanzi debi yo ni pizim ku donu ku jole nyanguru be yole pada parabia pada yolme kala da we bulutu da torole chalme da tang budum no dale tugu ge yo do min dezre jonna sama gbe pide donu da la fe du mayo yo tini di ni sutu ya pa ni ne drama se kwana ga min vunata ke ku nel nan san nyungu ye besine ga de demle parabia chichi ne besine ne bazbo ne bensana ku yo wala kan bozi bu kan di binzi su yo ne se fe ku do min dende ku ha binzi vitamin a ne se pa le jamie torole pase albendazole ne bu kura la bulutu da pararo hala hosdena faga du mana la butugu agita dine mam da bizim ya kuzin bizo ku don nguro bez ku telefoa no kojole nyango ngu bez rubele yo ku domne erewo ya torole eku bia bade vei bizim ku dom nyalo lu be bia yo ne be na ayale alim gbe ne buta bi le sile ku dom ku wen ge yelo gele bien ku jole nyango ngu bez rubele yo ku ku gba hala ho sdena ki halo ho ho ne do tone di oja mego yo ku dom binde gbai ku kon ejando ebanga ze galo lo yo ku bia duwolo da harada togota na de Nendeze balzaz balak bedes sama nyo yabo tomendeyo ne payaranyo ba hayu bie na koyo bizim ne kujol nyangu rubeyole tatun doze balak sama yo te kenu ratu kebando ne te yak sama nyo tom to ne togo ge yo domendeze le jong ne sama gbe peda donu dara fe duma yo yo tini di ne struya bazusu no rodo
10: togo zama bile ni botugo donglu bono no modale minisi we jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badengo ne dama ngal go jonne botugo donglu bono yo yo ge o ne bihi u sama dene zize bo go jo utugo holen dene da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala tomir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge sia tikiwa nabli rere le pedei u sobola ele hong de galida le bihi u lunuena adaba ga dei u sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tebuze turo jamie sobor gin mbuli ze pulu kun botu ko donyo tom dune minisi we o jonne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basu surodo
12: togo zama sobol wene baliye potugo ya gandai reyon potugo don minisi wi jonne tolu dala fi do meyo yone ni suru ya padengo ne tamanga kan kun potugo don yige yone bihi u samazi baga jo dugo holen den da ditte ne bette ge sobol wene baliye potugo yo fala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon ke galo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo taga siya tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo wola tumu kagalo la ramba jamie tomdune minisi wei jon ne tono da la fido meyo yoni nisuru ya padamno no nupozi surudo
13: senarwa na minirsa lafiya na kasar togo game da cocan dussa da aka bi lunguna ayyuka aka yi da al'umma za a zo bicike akan sa Ranar 25 da watan Mayu zuwa 26 a babbar kasar Togo Lome za ku samu jami'an lafiya su zo gidajen kowa su yi muku tambayoyi game da cucan dussa da ke hadasan al'umma na birni da kewaye baki daya. Sai kuma doki 27 da watan Mayu da muke ciki da kuma 5 da watan Juye da za a shiga. Shi kuma za a yi bincike a nan cikin jihar Dabango baki daya. Za ku isko jami'an lafiya a cikin gidajenku domin su yi muku tambayoyi. Kakuri tsoro ku fadi illolin da yema yaran ko kuma biya bukatun da aka gani da wadannan diya da aka yi musu ko tambaya za su ba ku labari abin da ke ciki duk kuma abin da ku gani kan diya da digon magani da aka ba wannan diya namu ku yi musu bayani ba a talatan kowa a doron kasa a nan musamman wurin kafanonin wasa labarai dan su ci gaba da harkokin su kenan kan wannan cuta na dussa dake haddasan al'umma birni da kewaye baki daya idan sun zo gidajenku ku amshe su da hannu biyu fatan mu su zo lafiya kuma su fita lafiya Wassalamu alaikum.
14: To san batal da jarada ta to godomin lena ban goho ne ta sarro nyin boni ze baya vitamin A na ko yande ne ze ba ha tibi ya virus albendazole yo doni ze ba la binde kam fina ta yo yole to goda ministro yo jon tonu da gubika na sama chiri chiri tonu da wetti yo yo na angba buna ba assurance yo ayoyo da sana ba da sene pai he yura dan sisi faga aya na be tino faga jo credit to go holan ndin da ni be fengi na bana se raton dole talab chamin be de jombo faga labo na bal da kana ago se vera ga kin hiwa na na banse wolen sen ga kin hiwa na luru ke luma holu da na balam bole ago se vena ga hiwa na na lupe wolen sena mesugum vena ga kin ga banse ke lam no atak bama so gorei kaya na tapang holung da balese e na be pokong chore res da no bo suru tombe nae plen rato domong kozo kozo ban buho putasna damin hau na lebenda sol koy hau yo yo yo le ministro e jonathan da pito yo yo ya sama big big sisi promo e ya fengia mba chami duwele sinawe ne tsinawe to tom josu dere ndi josu tom do chami to telisisi ndone ziri heyu we take leona we pagodo meso na balabante me lena to goda batto doni si du huzu ayo ware ayo tadanga tsena nyozi chami e chewe rato ni rebia ne tama mole wena tonu da bitta kbam tam done tonu da bitta ne sama chirchro wa de minis suzundo
15: Furuga tore be yol pe chokno nyang ye nyok bina amba kon ye bo fe te berpo ye vitamin a ye mba ya mbe kile benpo didab kan malaga o bina tura ngan le pin le ngamu ministre mba goli la fe ye ngan depo o muanti ku bu nyan ni bu ban wa ku on ku ana nin ka gal la bal la nin ti le jong an lo benong kile ya po bambu kile nan di nyang banyila malaga da pin le ngamu ge sa o da pin le ngan lo Madame Bouchillo may yent in Nangle Bouali, the lamp and the Liboule, Banyala Malaga da Pinle, Nanlele, Gisa, Napoleon Malaga, Dangamu, Ubinatrang and Lepinling and Loop, Madame Boutorda, Region Maritime, Plateau Central, Carayan Savanini. Kvitiati, can you go in and Nung Bouali Bouali, Kisanka Gam, Buyola, Pientorapo, Yum Vitamin A, Yum Albadazol, Lanente, Yorbinamba, Koyan Bonfoy, Tibripo. Communiste Namba de Golila Fiapo. O mwanzi kin yabre ke tere tolong bon tien da mamba bo kwa e ngarenan ke bi tere lamba na mba mo la frogo tore la nintie ibropien tole nan be tere ke tie lamba na mba mba kule le ba tie yimi mba msigini ke kan bar le lamba na sial bol kin da gege gege da be po ye intele lamba na tem film an ke tang tore go kon le pien tole nan ke te bren la lafia te de bananan la ba le tie ministre mba go le lafia ye ngantpo

0: ahinti trefie la bari pa koma ye watafom ni yerebo yeyo juma kerebo ikruchi mwa famea asheshembo bufere OEM fako isabo famie asheshe nyingabo yefere MC bere suma watafom wara yere kunkun kerebo ikoka ye koruyo juma ma sono na yenya mwa fafiti ido nikoka yewo savande barakino busofa nyini labari ni nabufatu ye kunkun kere labari ni ina tikana bunye na butambui amberebo yesuka njurebereni fafiti nyingamnu damaka bukuruka buni mbemu yujuma bikoka mokure ya ububi adena buni baya kuro sanga yujuma asamba dongo atisu nikoka anyi baya kuro yujuma bo nzikoka bubasu kuro komputa fako nyini asheshenda atisu na bebu kuro yujuma ni nabuwe njambasu kuro lori bebu haya nabufayo bujuma na orobe ya kuro yujuma mabu na ayu afama bu njenguya yebu degobu lori nwa na ashika kuro yujuma ni na usukuma ayu afama bu njikoka bude asheshene bubakuro dabili waradire yobri bu iti chashi fama nyini juma abri ni oroba kuro yu ambere mwono be fako bujuma kerebe bu yu fako labari masu fako nyini asheshende dumano ambere bu ankuro yu na usukuma ayu njikoka bu latente bu nom menembi yikoka bu niberetana na bu yu nyini juma kere na usukuma ulo jabwe bwano na akuruma labari njikoka bu jojo na yi nwa nyevu fakiri jama bu kuro ambere mu ni juma kere kupakwati bikoka nyini asheshene anshika ankuro yu medi ankere kindodo kadashi beobarebo amude fafti OEM de juma brinu bo iwoda pangu na sara sara injensu be iwekunu ni ile mochweche fako jina ile ble nyoche OEM de asheshene isu yu kumvi ni inyakati yerebo yela yetengu juma brinu koka yewo savanu ikumvi u yedo age adena yekuru inijmani yerebo ikoka yejuma brinu bula nyunkuru yela mokuru ya yekuru juma chashi na yefama njekuruka yeki labari mbuchashi yerudo OEM de jumabiri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyo kana aju SOS village d'enfant mbibere ware kurofira intangrafu nyamansu abrangwana braso ni nyo aburunu ni mokwe ngwe ngwe wara abrangwana ni nyo abrana ni mokwe buru ni nyo abra mokwe ni kun
1: Togo barani biye so fe ina sara sara nzano fako jina na sara sara njenu afa pinyo ni afa branyoni njenu mie gomnanti ni de asa tarafom bukuruka buka ya Togo jama ni yela fia wono Togo ashen kerepo patiso bo ya fere EDST4 nini koreshi yine yiri buka adena sonsoni fofore koronya fako Togo ba jama la fieso nilikebo ikoyo Togo ba jama kuruwa fako jini nunu ni kuruwo iji ngono Togo jama buyi menem nati awuru mbe mnu nabukuro de nuanye fafite Togo bado bunye antintin jina wa na bunyande anonori nabukuro niyam fako fiba toresu ni yefofoko nu tukwaki ni tore nyinga mbe mbukasu kana sono kere kuruwo fieno usiyo kumvie do na yesheshe su na yede menembo bunati na buyo nyinigmani wafokwa bo ye kurushi bufafti tanlebe buwule fako nini jumambo bunati na buwi insu na ye kurufa nuanye chashi kurufa mabu adena jumankuro yo kebo bukuruka yoni ahinu anenti mie gomnanti ni ide asa terafom nde nuanye o
2: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ide etiji fako fiba deka. Asheshembe na itungoni, wo yela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jama kukukere shika, buba nanati awurunu na abuma labari, fako mumuti so mpapa kuwanu. Sara nunu, echa abla nyoni njenche. Koju sara njenu, ile shenche. Nyini sangani, menem baba ya awurunu, na abukaya, adena bukuroshi yeno. ningumuti so nobina bufa maya nyinishi bubaka ya wili buba fa tikiti mbe mfamaya ye nyini tikiti ni kuruba buka yana ye kurude ngumuti so ngu tanalafienu nyiniti togo ba togo bieso sangabe nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti labarbe ifte asesembe tungoni fako ye lafie tananu ni imene mbina butungoni buke Moya bala ni bi eso ashishe mbena itungoni pako yela fienu suma jama kunku kreshika ngo fimbena butieli wo afo akwinyoni afo abranyoni nuni kakusi pieni ba ngo fi fako mtam ngwanjango finu ni ayiri mbambena ima mbutakan kam vitamin a ni ye nyini ngo fi sangani ibayo wo sanga nyonwo sanga chichirisu yenga nyini sara nunu echi abranyoni nu koju chi abranyoni je wo lome de awere nu fe isara nunu chi abranyoni zo Kodju saranjen ile nuchen nyiningo fi piewa mni bubanati wo maritime de awere nu plateau region centrale kara ni yesava nufen menien bembo bre benabubanati wo ya urunu nabubiseya fako nyiningo fi piewa nsu ni nyini ayinimba ma wa mni asisem bena itungoni fako ya lafie nu suma jamaku ku kresika yayu anie na ye debu tanga bena bubanati wo ye awurunu ni na busawa krebe buseya yayu anie ne bobunu wo na were su ye busuma yeshika Nyini bubisa wankerebe bubabise ya ni Iti bisa wabe iyi me ngufa krima ame ebosu Ne tungu ni fako nyini ngofipia wambina Ibaba fama yembam wo ya were mnu Wara wo ya hame mnu Ahila barinti labarbe ifte Asheshe bena itungu ni fako ya lafienu Ni imenembe buburabusa fabuke wo nyini ngoni tuwanu
3: yimbe togo ando ke gonna togo no yidi hikka kasen siendira den on andi ke ciudu bawdi di kay wallata tata bongo ngata to bongo ngatima nawo no hasinabbe dum won tuba ko wiere pale dini ama hikka minister togo daro jam bandu yim kay igra no be jinno be gultina wor e raw yilo e gureme limade andi ta wuro funo fotu to wana fa ciendira den bawdi di ndi futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawru korse dum won juin ama no be to be jile ke wuro fu be limanno jila ni be lima wuro fu yimbe mun no foti be ko kedu talkuru ndu ta hokkama ni to wakkati wado to fa siendire jonka tino de moddina jabembe del gure men fa be ko kaden ko kuno do hala ka ko no jidi min batana don dum o ministere daro bangal jam bandu yimto ko do ka e girabe mu hukkuno hala
4: mun da ba ya gara ga ajum he dronam bi mi be ida mo ni na ni ban be gel mabin dunuri iri in kairen in wunde e to go buga ba to galba na tumim na wole mun da ban sa e troni re na dumi be ida be mu ti to go na ren kan meg bi bisugo ni da ban la meg juri no nanan yeba tara nani indi ba mawo bayna wole dumi be ida man be sa salin na da ba dai be men kasuna be be rara ba wole sa na barana ban bakke be to wada ku kura na e na ba di bahari ini le bal ba de na ba saki da gulo kere na rum sa to lu kibe ga runde bindin ran tumbo le ba ke balin tin kakki ba yi bin do do bom na kasuna ba me san wul ba male tumbo ge ti to gun arin kan me bi bu sunne ban la me gidum nan bi ba tora bana kasuna me ti bi san humi bi sa na ti bi mu le ge ti
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wodin maga annasar hando jirboran men jirboran kicin di duwa ko koy kal juin jirbi idduwa giro karayir go ministro kan hoggaide bore ga hambano aga bore yantunandi kan windi bore windeira ko koy bore fahamandi lokaco karayir go diago ka yan gaban kan ne kaydi mu ane hemadize nan ga so bora doro aga lala don no kan dan boddi liman ti hinano ne se wal binde lokaci no man to aga kon bor hundo wodin maga bore din irhim ki kubai kubai ya hanno kan ganan mir fahamandi hankan ta hemarizo doro a bandiga ligi ci se bore ma kan nir sayr windeira yiga hantum tirayz ga yimbo kunno tirayz on bor ga yamu bori kan gana hankani kat yida a killai bor ko gudu wona killa irim kokari ir ko mil halashi
6: Tiban tin namba radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango de son dapan ya don na biye bu wo no ba na no ba ka nga na ke ye no ba son te maria duria tu nga ko mo be te wan ta ngo bu ngo me te duria be bu bol no ba me son machine be ba me ye informatique ya tu ke mo te ba me tu bi tu ba me ma mo be te wan ngo be ta ke lu we be no ngo be ta ka so ye tu ta ye lo te ma no bi ba me mo sin si mbo la ngo bu kwa re me kwa me no ta mo ba me son hotel me ya tu ni ba me son radio me ya tu ne biye bi nu no na ngo no be ne so ye tu kiga ngo ye tu no fe ke so no be le be no na ngo be be be to ke ngo ke fe ke so ye tu no ke me ba ki te le no be no ne le te ngo ke le so no be ke kere ye tu no fe ke so no so ka ye be kala ye la a jo o ye mi a bul le ka la te da pa o ya do no no na sa na be ki ye ni ye ke me ke ya ngo be kala ye lo e le tu no le ki o ma wa so ni ya wi ni ndale ke te be o ma wa le nya no ya wi mpi ki le dale be tro le ni be pele ni lu ne ye lo ya kala me le gbe no so kabeki ayi o yam ya chal no ya tuna la bala nimen ben afrika sonno no ne dar ki ne te le kele yo ne ke ba ka kal ne ye da pa ya duni no yebe die na fala ne lo tuo ke ta jo mo ki na samo ngo le dala be fa bala nimen ben afrika son e tuno no o yam ya chal no te la sane te te da pa ya kala wa ngo bi yi o kalote na sable no na te chamba kampor de wa ko ke na sos bu wa ya kara du ga ngo bi yi ku village d'enfant no ya bol abana san la kenir ke ye oyem ya ton sambol talala blo wanga ne a joni sango ke te lige ble ye ye nga bango a kite bana ti mo mo ko fere ke kalaye no ino me ya mo al fere ke yi bo mo be ngor nga ke wanga te bana ti se ba to we pe lo le me le pe ngone me ni fam fam ino me le si pe wa ne me le pe nana me ni pe ne me le pe ni ne me ba a yi ya no me bo ki a ya kalaye ne ke ta jo oyem ya chal no ya tu ya som ya sambola blo gor nga ke wanga le nyi nye sango ko fere ke ba ke kala yel mo etu no fa ke bala mo num num be no fere ke so etu no ke ta jo odu ya pe mu ya sambo no die na fala no tu ke ta jo me ki no ya sambo la gora la ku su le pia ki ke na namba ku su le pia
7: to gwa na chim no mu ke na dumbo trete ke te nya fiba a sempo a sempo ya sanke gomna pe bi ko pe ngo pa sempo ya ne bna chim ba ko bora ba nga a sempo ya mu bon sake blan yin to do atun koko pon to go do keti na du bwa na du bwa ba te ma sanke na la baba na ka ba die sa fala kun ma kan ga ke atun ya na bana keti to kan ja amma mo do na pon awi mo ko ne lu pon yo to sa malu awi lu pon la ma kan ya tun pon ki yin ke kai na chim nda cha ko ma pon ba kan pra chim ba blan be nda du bwa koko blan ma keti ikin pon ya kun ma kan ga ta ma koko ya sanke blanti mbambia ba ko bado wida ala sake blang maketi na duwa baya bang manya mbambia ya kedeti sanke na maketi boko bna che na maku kwan ba ka bna che bloko na che pona na maku kuba e bang manpo nya bulu na che kati pipi ko pe mbapo asa ya na bana che boko bora ba na la ke asa ko ya
8: togo jabye ko bi yali yalo yalo ba ka bi rebele ka to suole yam bi yali yana kam mamre nam bana e te yali mba do bo tieni te be ku kum ba bamba yim ba ka ber be bole de yim ba gu ber ka fe te ngun te bre yen bi yali yalo yo rebel yo mba te suole bre yen te fur ko ko yen nam bana ma ble po yen no mo fora yen som poro ne san ba nyo la fia ko yen do nam ba bo mde te wri ko bo te ba to go mun ko bre ka le te fa la le te bre po le te bre ninge ko po vitamin a al bena don pien tablier bo bom da ko bechele de da ka marga pinle da nga na ka dan jur da pin ta na tro len pinle bra nga mun nen tin ta ma ka grien te bre yam ba dal mal te bi sam pa ne ger bra nga wa bre na ba bol ko nga ka bo bo to ba le bol ko ba fer ga la le fa la te bre te wum ba nyo be jual po yo rebel yo le ne po le te te wum ba mum bo chien men

0: lay and banana, what be ya siganung? Never go out and lay nung. Could chort them, Kabanatan Janan, Kabir banner, bamboo, the Timbujun jerk, Janan. Leapo, Bobo born to make a dabber. Kalaka dabber, theatre, the number could one the bungani. Kalama, beat them one your back of a born to Majun jerk, to be one land you, Kafrika gal. The galaman, even Babu, what and lay nung yambungan, to set up a full lab. Next year, Minister Manu and the last year, po, you know, Don and Balabale.
1: Togo zama bile ni bo togo donglo bono no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yo ne inisu we ya ba dingo ne dama ngan go jon bo togo donglo bono yo yo ge o ne bi hi u zama de ne zizi bo go jo togo holen de ne da titi ne vette ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge si ya tikiwa Nabli Riri le, Pedeu Sobola, Ele Hong de Galidale, Behu Lunuena Adabaga deu Sobola, Ane Tadene Pai, Rukonera Dambon, Tomir Nele Tribus Turo Jamie, Soborgin and Bullies of Pulukonabotogodonio, Tom Dune, Minisi We, Ojon Nutunada, La Fido Meo, Damnononi, Inisuria, the Bosu Rodo.
2: Pinima, Pijana, Unuya. Pesan ada kanji debi yo, ni pesim ku don ku jolen yang guru beyole. Pada parabia, pada yolme. Kalau ada we bulu tu dah, terole. Cari mana datang budum no dale. Tuku gue yo domain desir jong nazama gue pita dono dala fe tu mayo yo. Tini tini sutru ya panen netrama. Sepan gamin berada ke aku nel nansan yang gue besin ke dedem le. Parabia cici, ne besin ne bazbo ne besin nak gue yo. Palak mbozi bu kanji binzi yo, ne sepe gue domain dende. Pah binzi vitamin A ne sepol jamie, terole. Pasi albendazol le, ne pukura la bulu tu da. Pararo halahos dena. Pagar domana la butugo agitati ne mam da bizim ya kuzin bizo gudong. Nguro bez ku telefoa no kujole nyangongo bez rubele yo ku domne erewo ya torole egubia bade vei bizim ku donya lube bia yo ne bena ayale alimbeng ne patabi lesile ku dongu ku ene ge yelo gele bien ku jole nyangongo bez rubele yo ku kugba hala hosdna ye halo ho ho ne do jone dio jamego yo ku dom binde gbai pokone ejando ebanga se galo loyo kobia duwolo da harada togotana de nendeze balzas balak betas sama nyo yabo domende yo Payaranyu, Payu Bien Aquil. Pizim, Nicodol Yungu Rubiole, Tatun Dozabalak Samayo, the Ganada to Cabando, the Yak Samano, Tom to Ne, Togo, you are Domindes Rijong Samagui, Pedadon Dalafi to Mayo, Tinny Dinis Tria, Azusun Rodo.
1: Togo Zama, Billy and Botogo don't look on Modale, Minisi Way, John Nutun Nada, La Fi do Mayo. Ne inisuria badengo ne damanga go jonno botugo donglo bono yo yo ge o ne bihi usama de ne zizi bogo jo utugo holen de ne datiti ne vette ge so bolu ne baliye go e o fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hon ne be chel da ge si ya tikiwa na bli re re le pe de u so bola ele hon de gali da le bihi u lulu na adaba ga de u so bola ane ta de ne pai ru kon ra dambo ne to mir ne le tribus turo jamie Soborgin and Bullies of Pulukonabotogodonio, Tom Dune, Minisi We, Ojon Nutun Nada, La Fi do Mayo, Damnononi, Inisuria, the Bosu Rodo. Togozama, Sobolu in Belie, Botuguea, Gande, Rayon Botugodon, Minisi We, John Nutoluda, La Fi do Mayo, Inisuria, Padenko Netamanga, and Kalukonabotogodonia, only be he who Samazzi. Pagau jauh tu ko halin dene dati dene betai ke sobolu ne balia potu ko ayo fala. Ba agu zvena ke kunel enu lurungu yenzin masukum vena ke ku lurungu. Pagalu hong kagalu laraga jauh barang kagadana pakale ea ne batale ba hongu le sobole zama boes se kumuyo. Trole pagau jalo tagesia tikiwa naluat dalole tikiwa mbaga ulo ne becel mi sobola. Trumu kagalu laramba jamie tom dune miniswe John tono da. La fille de Mayoni, Nisuria, Madame Nono, le positionnement d'eau.
3: Senarwa, Naminessa Lafia, Nakasar Togo, Gameda Chuchan, Dusa, da Akabi, Lunguna, Auyuka, Akaid, Adal Umma, Zazo, Bichiki, Akansa. ranar 25 da watan Mayu zuwa 26 a babban birnin kasar Togo Lome za ku samu jami'an lafiya su zo gidajen kowa su yi muku tambayoyi game da cucan dussa dake hadasan al'umma na birni da kewaye baki daya sai kuma doki 27 da watan Mayu da muke ciki da kuma 5 da watan Juin da za a shiga shi kuma za a yi bincike a nan cikin jahar Dabango baki daya za ku isko jami'an lafiya a cikin gidajen ku domin su yi muku tambayoyi kaku da tsoro ku fadi illolin da yema yaran ko kuma biya bukatun da aka gani da wadannan diya da aka yi musu ko tambaya za su ba ku labari abin da ke ciki duk kuma abin da ku gani kan diya da digon magani da aka ba wannan diya namu ku yi musu bayani ba a talatan kowa a doron kasa anan musamman wurin kafanonin wasa labarai dan su ci gaba da harkokin su kenan kan wannan cuta na dussa dake haddasan al'umma birni da kewaye baki daya idan sun zo gidajen ku ku amshe su da hannu biyu fatan mu su zo lafiya kuma su fita lafiya Wassalamu alaikum.
0: Fasan batal da jarada ta to ku domin kina ban guho ne ta sarro yin bone zai baya bu vitamin A na koyar da ne zai ba ha tibi ya virus albendazol ya done zai ba labin da kamin fina ta ya yole tuguda ministro ya jon tonu da gugbika na sama circir tonu da wati yoyo na angba buna ba yasa assurance yo ayoyo da sana ba destiny pai he yura dan sisi faga aya na be tino faga jo kerede tugu holan ndinda ni be fengi na bana se raton dole talab chamin be de jombo faga labo na balda kana ago se vera ke kin hiwa nan banse mulen sen ke kin hiwa nan luruke lo ma holo da na balam bole ago se vena ke hiwa nan no lope mulen sena mesu gum vena ke kin ka banse ke lam no atakpama sogorei kaya metapangu holong da palese ea nabe pokong chore resda nababa suru tombe nae pelien ratu kutomong kosu-kosu kban buhu putasena jamin hao na lebenda sol koi hao yo piyo yo le ini sriwe jonathan uda kpito yo ya ya sama kpikpik sisi rumu ea fengi ya mba chami juwele sinawe ne kesinawe ketom josu diri di josu tom do chami Tilizisi, Donizi Rihayu, where take Lona away, for God, my soul, Nabalaban to me, Lena to go there battle, Donizi to Huzu, are you warrior? Tadanga, Tresena, Unions, Chamie, Chewe Rato, Iribia, Ne, Rama Mole, Ruena Tonu Dag Bitter, Kabang Tom Donne, Tonu Dag Bitter, Ne, Samacher, Trua, the Minister, Susundo.
4: Furga tore bi yol pien tokno nan ye nyok bana amba kon ye bon fe te berpo ye vitamin a ye mba ya mba kele ben po di dab ka malaga o bina tura ngan le pin le ngamu ministre mba goli la fe ye ngan de po o mo anti ko bu nyan ni ba ban wa ko ko na nan ka gal la bal la nti le jong an lo ben nan kle ya po bambu kele nan di nya ba nyila malaga da pin le ngamu ge sa o da pin le ngan lo Madame Bouchil Lome Yentinang Le Boali, Kledam Pende Le Boal, Panyela Malaga da Pinle Nan Lele, Gisa Nyapolman Malaga da Ngamu, Ubunatrangan Le Pinle Nan Lop, Madame Bouchil de Région Maritime Plateau Central Karayen Savanini. Kvitiya de Kinibu wa inga nung Boali Boali, Kisanka Gam, Buyuala Pien Torapo, Yen Vitamin A. Yon, albadazol, lanunti, nyorbe namba kwa yon bon fwe te berepo. Kominisi namba de gole la afya po, o mwanti kin yabla ki tebe cholong bon chien, damamba bo kwa yi ngare nang. Gibye tebe lamba namba mo, lan frege tore lanunti, ibro pien chole nang. Beti areki yiti lamba namba mba kule, leba ate yimi yamba msigin ni. Kikangbar le lambo na siya le buwal. Kinda gye gye gye. Gye gye nda beye po ye inte le lambo na. Tum fi le man kita ange turgo kon. Le pien chok le nung. Kete buren la lafya. Tidig mbana nung. La ba le netye ministre mba gole lafya ye ngantipo.
5: Togo vi untsu. Togo vi nyomu. Bene mia ho avade atiketi fe do unsi le togo a. Dono fe ike kwan la mesenve nga obo le togo prefe kperinti towa. Wole atike mudo mage le madikini. ti ke mu dosia fe marie mi to le ekoge le togo akata anno dope efi dope bantoa kwa ba klemi le khoum khoum la peone e ye no khemi voa kwa to roma vi anami e ya sinya ko mu dolia wa kule nami Dope velia, kwa ba yomi, nya ba komu doa o. Mi katan, nya klasi, a wabare ati ke ti fe donti. Ati ke mu dombe mamla, enana nya te fe tuya, o gwe a anude ati ke ti fe dombo. Da si si ato do don nofe ike kwa la me senfe nga o, plepe kwere ti togo, le togo.
6: Togo zamo, sobro a wenti ba do fade no toro na tundo da... pere na botokodom sulu awuren bi di timbem to goza mode ala fia chowrena ne mbamu paranga bandote mozna bozole sbatara soborwa tin fala to gurna da ko dudi roduna ede wakouna olodo wore ngbombo falazu ndoku rodu de olodo bangale zamo de zinda abagala zamo kam benjeli ke takarwa telegas gokon bakawole na batara bele soborwa fala abge le bidera bam bangale rable na badala dede be boze do moe bozo fa wikina ke galena tugu awurum biditim bem zamo de ala fia chawrena na wumba mu barna bandote nozana bojo
7: respire un peu pourquoi tu paniques Ce que Dieu prépare, personne ne peut l'empêcher.

0: communiqué du maire de la commune de Loti 1 relatif à la sensibilisation des populations sur le respect des feux tricolores installés sur la nationale numéro 1 à Mango en vue de réguler la circulation et réduire les cas d'accidents dans la ville de Mango. La mairie de la commune de Loti 1 a procédé à l'implantation et à la mise en service le dimanche 13 juillet 2025 des feux tricolores sur la route nationale numéro 1 au niveau du carrefour du centre hospitalier préfectoral de Mango et au niveau du carrefour du CG Mangoville 1. Cependant, force est de constater que certains usagers de la route nationale numéro 1, notamment les motocyclistes, les camionneurs et les cyclistes, ne respectent pas les prescriptions des feux tricolores ci-dessus indiqués. Le non-respect de ces feux tricolores installés dans la ville de Mango occasionne souvent des cas d'accidents évitables. En conséquence, le maire de la commune de Loti 1 invite instamment les usagers de la route nationale numéro 1 au respect des prescriptions du code de la route en général et au respect scrupuleux des feux tricolores en particulier installés sur la nationale numéro 1. Par ailleurs, le maire de la commune de Loti 1 exhorte vivement les conducteurs de taxi-moto et leurs passagers ainsi que tous les motocyclistes au port de CAC en toutes circonstances. Dorénavant, des mesures de répression seront mises en œuvre à l'endroit des contrevenants au code de la route. Le maire de la commune de Loti 1 compte sur la compréhension et le civisme des uns et des autres afin d'assurer une circulation paisible et sécurisée dans la ville de Mango. Fête à Mango le 5 janvier 2025 par le maire de la commune de Loti 1, Nokom Nimani. Ahila Barni.
1: Ahinti trefie la bari fa koma ye watafom ni yerebo yeyo juma kerebo ikruchi mwafamea asheshembo bufere OIM fako isabe ofamie asheshe nyingabo yefere MC bere suma watafom wara yere kunkun kerebo ikoka yekoruyo juma masono na yenya mwafafiti ido nikoka yewo savande barakino busufanyi la bari ni nabufatu yekunkun kere la bari ni ina chikana bunye na butambui amberebo yesuka njurebereni fafiti nyinga mu damaka mkuruka buni mbemwe juma bikoka mokure ya ububi adena buni bekuro sangayu juma asamba dongu achisu nikoka ani berekuro yu juma bu nzikoka bubasu kuru komputa fako njini asheshenda achisu na bebukuro nye juma ni nabuywe njambasu kuru lori bebu haya nabufayo bujuma na orobe ya kuru njini mabu na ayu afa mabu njenguya yebu de gobulori nwa na ashika kuru njini jumani na usukuma ayu amabu njikoka bude asheshene ubakuru dabili waradire yubri buwiti chashi fama njini jumabili ni oroba kuru we ambe mwonube fako bujuma kerebe buwe fako labari masu fako njini asheshende dumano ambe rebu ankuru we na usukuma ayu njikoka bula atente buno mlembi yikoka buni bereta na buyo njini jumani kere na usukuma ulo jabwe bano na akuruma labari njikoka bujojo na ayi nwanyevu fakiri jama bukuro amberemu ni juma kere kupapati bikoka minya shisheni anshika ankuru yomedi ankere kendodo kadashi beobarebu amude fafti OEM de juma brinu bo iwodapangu na sara sara ishesu be iwekununi ile mwakweche fakojina ile ble inyoche OEM de ashisheni isu yu kumvi ni inyakati yerebu yela yetengu juma brini koka yewo savani ikumvi u yedo age adena yekuru yijmani yebu ikoka yejma brim bula nyinkuru yela mokuru yabu yekuru juma chashi na yefama njekuruka yekila bari mbu chashi yedodo OEM de juma bri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyokana aju SOS village d'enfant mbibere wale kurofuri ya intangarafu nyamansu abrangwana braso ni nyo aburuna ni mwakwe mwe mwe wala abrangwana ni nyo abrana ni mwakwe buru ni nyo abra mwakwe ni kum
2: tongu bara ni bieso nyuma sonanje yetu eti nye yonka kakake mdongu aba yedunyanu kakake fako yebuke ye wawanu. Ye nzufa nye nikaka kimba. Bakata biuwa nuna. Adina butungu ndifa ko njini nsu. Ye gomna nti. Fore sezu nanya simbe de ahoromanu. numa suko afo muleni fali cheche soube ni cheche sun la bono irila ka fia fo nafie na yata baka milliard kun adine ni cheche yango yoyé afo kera fo nasara sara no sun ken kirisu ina tika naka ninti yego nambe itungu ndifa ko ninin sun suma so kere la barika afo nube kun bakata mbere adina ni la barinto son ke pati funu Ubo nyine bakatan zamani telem ni radio mfu. Yinti, sangantour yeni lafie. An me kreya su. Ne bo kujara, ne kota nyine bakam ni. Ni nyine bakam be tabu ni, ye nya bu ni yo. Nyine bakam wo, ye prefecture mnu. Bu wo davye da igno obrimbe itungo ni pako nye nsuma su ni, inu. Moya ba nebi eso. Ma bakata ni figure na wo. Tabaka na ni erikani, ili figure na e. Yinti, ya gom nan ti su shire sonon krepo patika. Sangantour yeni lafie jande ameta baka ne kakusunye ni bakam deka isoye yekota ni milliard ni bakam la ni la barum fete yegum nambe itungoni fako ye bakata wami
3: Jikibu meteo juma bri anye anwe fako zetoso yede kenda nufen taranjenu taranzonu taramokwenu nafes taranzonu taramokwenu ni sarangwananu afa kinyo afa branyoni jenu fako zeto atisu fe ina sarasara jenu na sarasara nzonu ni na sarasara mokwenu yede awere nufen fako zetoso zweni ito cheta cheta bo ifama on koniba ma ama isusu jashi ni buke wo ama fako lumede bweni ito iwajibu achiswo ama bi ikoyoka ibutara taranzunu taramokwenu ni sarangwananu nyini saramnuye nzwe ito chashi fako yetugu ashenke kupatisu fako yedodori atisu ni enzwe towa atisu ni fako kebo nzwe kuruto barasu fa yesu kude de awarenu ni kara debweni njeni todo nde bo ikoyoka watosuni bukeni na bukeni kowe kebe watosuna ibawe yede savan nufe bukeni ye do nsanga yo chintin fakoma yerbo ikoyoka afokunu yela buke kumpenwa yede awarenu yenya wankoni bo iyo chintinka ama bo itosuni ye dodori nsanga na yakonya wonkoni ka sangabo ye sukuruka ye do fako ye wombu ula akisu njeni ina ti ye kumamu kono fako wombuba bo ibutarama ama ye de uchi de kumano nyeka njeni ibabo ina ti kumamu kono bo ikoka ibutarama akia a monu de kumani ni laktogoni bere bufunzwe dekebe koyo nyenguwa nifo yele naka ye do mambabu yikuru tosuni njwe nto atinsuko ama ye matifiti awarebu ikoka uombu ulasu kuikoka yela awuru kwa mdo warabu ikoka ye fimudo ama ye nye suchashi kebo yekuru yu na yekuru nye ye njwe msu ye nye ye njwe mbu ikoka na bubukaya fako ye jmadongusu na ikoka barajma wara njwebu ikoka eti njwe towa fako fie dosu yeti yesu yesu sana kere fako meteo nwanye bo ifamea chenkrechen fako ki dodorisu ahi nwanye mbo ama tini okurayo iwa fafte FSRP togodo yiribo ibuka alikira ni iwula ise ifano ye nyenene akurayo
0: Togo barani biyeso, fe ina sara sara nzano, fako jina na sara sara njenu, afa pinyo ni afa branyoni njenu. Mie gomnanti, ni de asa tarafom, bukuruka bukan ye Togo jama ni yela fia wono. Togo ashen kerepo patiso, bo yefere EDST4. Nini kwereshi yine, yiri buka, adena sonsoni fofore koronya fako Togo ba, jama la fieso mirikebo ikoyo togoba jama kurwa fako jini ni nunu ni kurowo idi ngono togo jama buyi menem nati awuru mbemnu nabukuro de noanye fafite togo bado bunye antintin ginawa na bunyande anonori nabukuro niam pako fiba toresu ni yefofokonu sukwaki ni tore nyinga mbembukasu kana sono kere kurowo fienu usiyo kumviedo na yeshesesu na yede menembo bunatina buyo nyinigmani wofokwa bo yekurushi bufafte tanlebe buwule fako nini jumambo bunatina buwe insu na yekurufa noanye chashi kurufa mabu adena jumankuro yo kebo ukuruka yoni ahinu anenti mie gomnanti ni ide asatrafom nde noanye o
4: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ideeti ji fako fiba deka. Ache shembe na itungoni, wo yela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jama kukukere shika, buba nanati awurumnu na abuma labari. Fako mumuti so mpapa kuwanu. Sara nunu, echa abla nyoni njenche. Koju sara njenu, ile shenche. Nyinisangani, menem baba ya awurumnu na abukaya, adena abukuroshi yeno. Ni ngumuti so no bina bufa maya nyini shi buba kan ya wieli buba fa tikiti mbe mfa maya ye nyini tikiti ni kuruba buka ya na ye kuru de ngumuti so ngu tanalafienu nyini ti togo bara togo bieso sanga be nyini mene mbaba na buba kan ya ni ama ye kre ya nye na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti la barbe ifite asheshe mbe tungoni fako ye lafie tananu ni imene mbina butungoni buke Mwaya bela ni biye so, ashishe mbe na itungoni, fako ye lafienu, suma jama kukukere shika, ngo fi mbe na bupieli wo afo akwinyone afo abranyone nuni, kakusi pia nyiba, ngo fi fako mbetam mbanjango finu, ni ayiri mba mbe na ima mbetakan kam vitamin A ni, ye nini ngo fi sangani, iba yo wo sanga nyonwa, sanga chichirisu, yenga nini sara nunu, echi abranyone nunu, koju chi abranyone jen, wo lume de awerenu, fe yi sara nunu, chi abranyone zo, Koju saranjen ile nuchen Nini ngofi pia wamni Bubanati wo maritim Dea wale nu Plato Region central Kara Ni yesava nufen Menye mbe mbobre Bena bubanati wo ya urunu Na bubise ya Fako nini ngofi pia wansu Ni nini ayini mbama wamni Asheshe mbe na itungoni fako ya lafienu Suma jama kukukresika Yeyu anye na yedebu Sanga bena bubanati wo ya urunu ni Na busawa krebe bubise ya Yeyu anye ne bobunu wo na waresu Ye busume yeshika Nini bubisa wankerebe bubabise ya ni Iti bisa wabe iyi meye ngufa krima Ame ebosu Ne tungu ni Fako nini ngo fipia wambina Ibaba fama yemba Wo ya waremnu Wara wo ya hamemnu Ahila barinti Labari be ifite Asheshe Bena itungu ni Fako ya lafienu Ni imenembe buburabusa Fabuke Wo nyingo ni tuwanu
5: Yimbe toko ando ke gonna togo no yidi hikka kasen siendela den on andi ke cuudi bawdi di kan walla ta to bongo ngata to bongo ngatiima naaw no hasinabbe dum won tuba ko wiata palo diru ama hikka minise togo daro jam bandu yim kay igra no be jinno be gultina worbe raw yilo e gureme limade andi ta wuro funo foto to wana fa ciendere den bawdi di nidde futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawr korse dum won juin ama no be to be jile ke wuro fu be limanno jile ni be lima wuro fu yimbe mun no foti be ko kedu talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakkati wado to fa ciendere jonka tino de mo ina jabembe del gure men faabe ko kaden ko kuno do hala ka ko non jidi min batana don dum won ministere daro bangal jam bandu yimto ko do ka e giraabe mo hukuno hala
6: mun da ba ya gara ga jum e toronam bi mi be ida mo ni da ini ban be gel mabin dunuri iri in kere ni dum de e to go buga batte gal bana timina wole mun da ban sa e toroni re na dum mi be ida be ti to go na ren kan meg bi bisugo ni da balla meg juir non nanon yeba tara nani bi ba ma be ne wole dumi be da man bi sa sa len ne ba da yim be men kasuna be be rare ba wuli sana barale ba mbake ba to ba ko ko rana e ne ba di ba hari dini le bal ba de go ne ba sa ki da wuro kere na rum sa to ko ki do ga wuro wonde bindin ran dum bo le ba ke ba lin tin kakki ba yi be ne zo di bo na kasuna ba me san wuro ba ma le dum bo ge ti to go na ren kan me ge bi su ne ba na me ge dum nan bi ba tara ba na kasuna me ge ti be san hu mi o be sa na ti bi no le ge ti
7: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wodin maga misara hando jirboran men jirboran kindi duwa ko kalu juin jirbi idduwa giro kara irgo ministro kan hoggaide bore ga hambano aga bore yantunandi kan windi bore windeira ko ko bore fahamandi lokacho kara irgo diago kayan gaban kanne kaidi mu ane hemadize dan ga so baladoro aga lala don no kan dan boddi riman ti hinano ne se walbinde lokacho no manto akkon bor hundo wodin ma ga bore din irhim ki kubai kubai ya hanno kan ganan mil fahamandi hankanta hemari zodoro a bandiga irgi ki se bor marji kan nir sayr windeira iga hantum tirai ziga yin bor kunno ga tirai zo ne bor ga ga ya mu bori kangana hankani kadi gidan arkillai borko gudu gwan arkilla irmu kokari irko mil hallashi
8: daraba mana ma koyi
9: ya let's go love ya let's go love ya tikiyala lamba let's go love
10: te bande namba dio communautaire ya la voix de l'etie ben wona ki oyem ya charlango de son d'après ya de bien ben wona banan ba kanana ki numba son te maria duria tu ngako mbete wan tango bon ngo mete duria be bulu no bambe son machine be bambe ye informatique ya tu ke mote bambe tu be tu bambe ma ngo te wana ngo bel ta ke lu be ben ngo ben ta ke sa tu ta lo te mano bi ba ma ngo sin si mbula ngo bu kware me kwa me no ta mo ba ma son hotel me ya tu ni ba me son radio me ya tu ne bi bi ni ne ngo no be ni sa tu ke ya ngo tu no fleki son no bin la ben ne ngo ben be ben to ke ngo ke fleki sa tu no ke me ba ki te le no ben ne le te ngo ke le son ne be ke kere e tu no fleki so no so ka ye ben kala ye la a do o ye mi ya bul le ka la te da pa ya do ne no na sa na be ki ne ye ke me ke ya ngo ben kala ye no e le tu no le ki ngo ma wa so ni ya wien ni ndale kete bon ma wale nyen no ya wien pigi le dale ben tro le ni ben pele le lu ne ye le ya kala me le gbe no so ka be ki ayi o ye mi ya chal no ya tu na la bala ni men be ne freke son no no ne dal ki ne te le ke le yo ne ke ba ka kal ne ye da pa ya duni no ye bi die na fala ne le tu ke ta jo mo ki na sa mo no le dala be fa bala no ne be ne freke son e tu no no o ye mi ya chal no te la sane ne te da pa ya kala wa ngo bi yi o kal no te na sable no na te chamba kampor de wa ko ke na ke sos bu wa ya kara du ba ngo bi yi ko village dan fa no ya bol abana sa la kenire ke oyem ya tonsombo talala blo wanga ne ajoni sango kete lige ble ye ye nga bango akite bana ti mo ko freke kala ye no inome ya mo al freke yibo ngo be ngor nga ke wanga te bana ti se ba pe we pe lo le mele pe ngun ne mini fam fam inome le si pe we ne mele pe nana mini pe ne mele pe ni ne ba ayi ya no me bo ki ayi kala ye ne ke ta jo oyem ya chalno ya tu ya som ya sambola blo gor nga ke wanga le nyenye sango ko freke ba ka kala yel mo etu na fa ka bala mo num num be no freke so etu no ka tajo odu ya pe ku ya sambo no die na fala no tu ka tajo me ki no ya sambo
11: to go na chim nungu ke na dumbwa trete ketenya fiba asenko asenko ya sanke gomna pipi ko pe ngo pa asenko ya ne bna chim ba ko borobe nga asenko ya mo bon sake blan yi to do atun koko pon to godo keti nadubwa nadubwa ngbate ma sanke nala pa bana ka babie nsafwa la tung maganga ke atun ya na bana keti ko kanja amamo do na pon awi mon ko ne lu pon ku yo to sa malu awi lu pon lang makanya tung pon ki yi ke kai na chim nda chako ma pon ba kai pra chim ba blan be nadubwa ko blan makati de chim pon ya tung ma ke ngatama ko ya sanke blanti mbambia ba ko bado wi da ala sake blan makati na duwa ba ya ba manya mbambia ya kadi sanke na makati ko ko bina che na makuf kwan ba ka bina che bloko na che pona na makuf ba e ba mon pon nya bulu na chekati pipi ko pe mba kwa sen ya na ba na che ba ko ba na la ke asen ya
12: togo jabiyam ko bi yali yalo yalo ba ka bi rebele ka to suole yam bi yali yana kam mamdan bana e te yele mbadwa bo tieni te be ku kum ba bamba yim ba ka berbe bole be yim ba gu ber ka fe te ngun te bre yen bi yali yalo yo rebel yo amba te suole bre yen te furko ko yen bana mable poy yim no mo fora yen som poru minisan banwa la tia ko yen do an ba bo mde te wri ko te ba to go mun kul bre ka le te fala le te bre po le te bre ne ne o po vitamin a al benazo yon yen tebliir bo bom da ko bechele de daw ka marga pinle da ngana ka dan jur da pin tab natural len pinle bra ngamun nen ten ta ma ka grien te bre yam ba dal mal te bi sampan ger bra ngam wa bre na ba bol ko ngwan ka bo bo tobel bol ka ban frga la le fala te bre te gumba nyo be jual po yo rebel yale ne po le te te gumba mum bo tien men sen ba nyo la cha po yo no dan man tien le muanti
13: Togo yap jun jeremba ko be cheyen nyogum bu furko tortema ko tan kon yen yu bawo yelo ministre mba nyuante la fie po yo no don mba bobon ko bam bortema jun jeremba ko be cheyen nyogu ko la furko tortema ko tan kon yen yu bawo yelo to togo ne mun ko le nan panyel malga pin le ndangan lobe de nyapul mon malga dangan lobe bratra ngan le pin le ndangan lobe ya signan ne bu wat ngay nan ku ciortum ku banata anjan nand ku be ban bambu tetem juun jer ku jan nand li yapo bu bu bortum ka dabur kala ka dabur ci ka te ngam ku won la bu nganni kalama bi te ngwon yo mak bu bortum juun jer te bu wallan yo ka fere ka gal te gal man ni bambu wat ngay nang nyam bu ngann ka sera ko kulugu lab ne te ministre mbagnonta la fiapo yo no don mbala bale
14: togo zama bele ni botugo don lugo nonu modale minisi wey jonne do noda la fi do meyoyo ne inisuru ya badengo ne dama ngal go jonne botugo don lugo no yoyo geho ne bihi u zama dene zize bogo jo utugo holen dene datiti ne vette ge sobolu ne baliye gweyo fala tomir ne go rom dindima nabale da ke jela dale pagal u hon ne bechel da ge siya tikiwa nabli rere le Pedeu sobola ele hong de galida le bihu luluena adabaga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tebuz turo jamie sobor gin mbulize pulukon botugo donyo tomdune minisi wi ojon ne tonna da la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basusurodo
15: pinima pijana unuya sana kanti debiyo ni pisim ku donu ku jole nyanguru beyole pada parabia pada yolme kala dawe bolutu da torole chalme da teng bodum no dale togo ge uyo do min desire jonna sama gwe pide donu dala fe du mayoyo tini tini sutu ya pa ne ne drama se kwane ga min vuna tege ku nel nan san nyungu ye besine ga dedemle parabia chichi na besine ne mbazi bo ne benza na kuyo pala kambuzi bu kandi binze zio ne se fe ku domeng dende kwa ha binze vitamin A ne se bole jamie torole pasi albendazole ne bukura la bulutu da pararro hala hosidina faga du mana la bu togo agita dine memda pizim ya kuzim gizo gudong nguro bez ku telefowa ne kojole nyango ngo bez rubele yo ku domne erewu ya torole egubi abade vey bizim ku domnyal lube biya yo ne bena ayale alimbeng ne patabi lesile ku dongu ku enge yelugale bien ku jole nyango ngo bez rubele yo ku ku ba hala hosdna ye halo ho ho ne do jone dio jamego yo ku dom binde rgbai ku kon ejando ebanga zegalo loyo ku biya duwolo da harada togotana de nendeze balzaz balak bedas sama nyu yabo domende yo bayaranyu ba heu bie na koyo kizim ne ko jole nyango rubeyole tatondo zbalak zamayo te kenu datu ke bando ne te yak zamanyu tom to ne togo ge wiya domen desire jong ne sama gbe pede donu dara fe duma yo yo tini tini struya bazusu no rodo
14: togo zama bele ne botugo dong lugo no no modale minisi wey jonne do no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne dama ngal go jonne botugo dong lugo no yoyo geho ne bihi u sama dene zize bogo jo utugo holen dene datiti ne vette ge sobolu ne baliye gweyo fala tomir ne go rom dindima nabale da ke jela dale pagal u hon ne bechel da ge siya tikiwa nabli rere le pedeu sobola ele hong de galida le bihu luluena adabaga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tomir ne le tebuz turo jamie sobor gin mbulize pulukon botugo donyo tomdune minisi wi ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basusurodo togo zama sobolu ne baliye botugo ya gande yure on botugo don minis wei jon no tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya paden ko ne tamang gan kalu ko no potu do ni ge yo ni bi hiu samazi paga jo du go holen den da ti ti ne bette ge so bolu ne bali e potu go yo bala ba aguzi vena ke ko ne le no lurungu yenzi ne musugum vena ke ko lurungu pagalo hon kagalo la raga jo ba ranga ga dana pakale e ya ne batle pa hongule so bolai zama bo ezze ko moyo trole paga jelo tagesia tikewa na lwate dalole tikewa mbaga ulon bechel mi zobola tumu kagalo la ramba chamie tomdone minis wi jon ne tolo dala fi do meyo ni nisuria padam no no posi surodo
16: sanarwa na minar salafiya na kasar Togo game da cucin dussa da aka bi lunguna ayyuka aka yi da al'umma za a zo bicike a kansa ranar 25 da watan Mayu zuwa 26 a babbirnin kasar Togo Lome za ku samu jami'an lafiya su zo gidajen kowa su yi muku tambayoyi game da cucin dussa da ke hadasan al'umma na birni da kewaye baki daya shi ko mu doki 27 da watan Mayu da muke ciki da kuma 5 da watan Juin da za a shiga shi kuma za a yi bincike a nan cikin jahar Dabango baki daya za ku isko jami'an lafiya a cikin gidajen ku domin su yi muku tambayoyi kaku di tsoro ku fadi illolin da yema yaran ko kuma biya bukatun da aka gani da wadannan diya da aka yi musu ko tambaya za su ba ku labari abin da ke ciki duk kuma abin da ku gani kan diya da digon magani da aka ba wannan diya namu ku yi musu bayani ba a talatan kowa a doron kasa a nan musamman wurin kafanonin wasa labarai dan su ci gaba da harkokin su kenan kan wannan cuta na dussa dake haddasan al'umma birni da kewaye baki daya idan sun zo gidajen ku ku amshe su da hannu biyu fatan mu su zo lafiya kuma su fita lafiya Wassalamu alaikum.
17: Fasan batal da jara da tatu ku domin clean ban buhu ne tasro nyim boni ze baya vitamin A na ko yande ne ze ba ha tibi ya virus albenda solo yo doni ze ba la binde kam fina da ya yole tuguda ministro yo jon tonu da gubika na sama chiri chiri tonu da wetti yo na angba buna ba assurance yo ayoyo da sana ba da sene pai he yura dang sisi paga aya na be tino paga jo kerede tugu holan ndinda ni be fengi na bana se raton dole talab chamin be de jombo paga labo na balda kana ago se vera ga kin hiwa na banse wolen sen ga kin hiwa na luru ga lo ma holo da na balam bole ago se vera ga piwa na no lope wolen sen na mesugum vera ga kin ga banse ke lam no atak bama so gorei kaya meta pangu holong da palese e na be pokong chore res da no baba suru tombe nae plen rato kudomong kosu kosu ban buho putasena jamin hao na lebenda sol koi hao yo yo yo le ini suru e jono tonu da kpito yo yo ya sama kpikpi sisi kumu e ya fengi ya mba chami juwele sinawe ne tesinawe to tom josu diri di josu tom do chami Telezisi, don't easy to hear you well. Take a loan away. For God, my soul, Nabalaban to me, Lena to go to a battle. Don't easy to who's you, are you? What are you? Tadanga, Tresana, Unions, Chame, Chewe Rato, Nirebia, Ne, Tama Mole, Ruena Tono Dag Bitter, Kabam, Tom Donet, Tono Dag Bitter, Ne, Samacher, Trow, the Minister, Susundo.
18: Furuga tore bi yol pien chokno nyang ye nyok bina amba kon ye bon fe te berpo ye vitamin a ye mba ya mbe kile ben po di dab ka malaga o bina tura ngan le pin le ngamu ministre mba goli la fe ye ngan de po o monti ku bu nyan ni bu ban wa ku on ku ana nin ka gal la bal la nin ti le jong an lo benong kle ya po bambu kile nan di nyang ba nyila malaga da pin le ngamu gi sa o da pin le ngan lo Madame Bouchil Lome Yentinang Le Bouali, Kledam Pende Le Boual, Panyela Malaga da Pinle Nan Lele, Gisa Nyapolman Malaga da Ngamu, Ubenatra Nan Le Pinle Nan Lop, Madame Boutor de Région Maritime Plateau Central Karayen Savanini. Kvitiati Kinibou a Ingenang Kobouali Bouali, Kisanka Gam, Buyuala Pientorapo, Yen Vitamin A, Yen Albadazol, Lanunti, Yorbenamba, Koyen Bonfoué, Tibripo. Communiste Mbadi Golila Fiapo, au moins, qui y a le petit talent bon tien, dama babu kwa inga arinan gbe tebe lamba namba mo lan frobe tore lan ntie ibro pien tolinan betiere ki tie lamba namba mba kula le ba tie yim yim ba msigini ki kangbar le lamba na sia le bol kinda gegege gegenda be po ye intele lamba na tem fil man ki tanga torgo kon le pien tolinan ke te bren la lafia te de bananan la bale ne tie ministre mba gole lafia ye ngantpo
19: Togo vignon, benemiaro avade a tiketi fe do si le togoa. Dono fe ike kwan la mesenve nga obo le togo prefe kperen ti towa. Wole a tike mudo mage le madikini. A tike mudo siya. Femari emye to le ekoge le togoa katan. Ano, dope efi, dope bantoa. Kwa va chlemi le choomu choomu la peome. Eye no chlemi voa. Kwa to roma vi anami. Eye a fi nya chomu do olia. Wagule nami. Dope velia, wava yomi, nyava komu dwao. Mi katan, nyakula si, a wavare atike tife donti. Atike mu dombe mamla, enana nyate fetuya, ugwe anude atike tife dombo. Da sisi ato do dono fe ike kwa la mesenfe nga o, plepe kwerenti togbo, le togbo.
20: Okay, susaya.

0: no kwa yule san le naki ahuma ne no ka gba fe so fine no ba ju ahuma ndo akakai ndo ngundo ne nje ma ne kwa kwa ani e kwenyo
1: turu anga
0: yo ke bibiti baba ahuma baba ko via ula ndo ahuma
1: to
0: na babu gena se ba ko ala ahuma no ko na babu gena se ka a mo jire ngam
1: to
0: na ngu ko ko fo mo nke ba fe ne yilo ka ka so a nga a nje ma hun tika hin jame ma hun ka tika hin ma nje nga to a iba yu a ken ke ban ke ba ne ba ko bi yu ana na le fo fa na yu ale sen i yi mine mo na ba na bu ba jo ko nyana inyan fo ko itan sibri ndo ndo ke mo ndo so ba ma ko ne wona wura ko bi tale ne anwi yu mu ke lap ke o fe na ti ba nga fa ya to ne.

0: kwa ju ahoma no yanti kato kane di to e ba nun ke fa jalo na u ba lo won ne fa mmu chi ya ba na nyan kodi to ye enyan mmu chi ahoma e ba nyan fa ma nyan di ya to na ahoma nyan ja bara na ni ti anyi kwa chi na na de ke ke ba nyan yue wo hara no nyan ba u ba no nyan kwa u ba chi fo na ba zu kwa nyan ba di fa me ni ti amwa nya de ke ke ba nyan yue wo hara bo nyime di sa bara ka fete no ni nyan jura di fa na to na ne ne ni mkalebo nyan ja ba na basu bi eso angun fo iwu ba de ba ngun ba bo e basu ya ngun fo
1: so mu
0: ni ma ba ngwa maka ni so ka nya kwa
1: ah kai
0: budi be ma horo ma wa
1: so mu
0: anya su wu fo nyinyi anya su ho ne tu adu ngon hala nya ba nyonza iwo na fa
1: iwo pa wonu
0: ba nyi nga njura di fo na te so ti ama
1: fa to ma mi ne be ya ni
0: e tan gwa
1: eh ni ma de ken ne gero bare
2: so be o bare so ndo
0: nam bo be nyi ma yilo gbanda lo nyi ma le chenu gbanda la
3: nyi ma yilo gbanda lo nyi ma le chenu gbanda la
4: nyi ma yilo gbanda lo nyi ma yilo gbanda li
5: nyi ma yilo gbanda lo nyi ma le chenu gbanda la
6: nyi ma yilo gbanda lo nyi ma yilo
2: ndo iya so so ndo opuni de ndo ni ma ba wi dalile woto bwe woto shiri he woto nani ni danga ko to fi ene dodo ma shenso eh ye ndo ai gwerembe wo bere so ni ma to ningem kara gwoi ye nyang maye isu ningem so ndo e wo subta ningem kankanda so kungba kembe so ndo marka ne be wo inze so so shin ne le
0: ye ngena ba no tanya oro nube nube tanya nube nube nube tanya
7: nube nube tanya nube nube nube tanya
8: nube nube tanya
9: nube nube tanya
10: nube
11: nube tanya nube nube nube tanya
12: nube nube tanya
13: nube
2: ndo daniel manga ndo ba te kanda ba to marka ne so no marka ne ajina inga menini inga e na ka fito inga ho na fito guru bini ah ah ndo matum ninge ma shila nywe shenga tana mono na wo fo mbem bere wo ma wuru mfa bu bana bu basu ni abrika mo buguzu kwangu buso e kwangu iso ni suba ni ebete kwor ma ge bete kwor ma ge bete so e yisu esu buguzu pye nze tinshi nze kai bu ko so ndika
0: sibale
2: ndo bu bashika buguzu ndo bieso wura chu otwe ndo baragusuma wodo osubane ba kwenzwe baraba wuranze nuso kane ko tpe tpe kungbenga ah jam ganari gordan jam inga mzoni ele inga ganari gordan jam abi dume inga ah ndo marakanye ashe fiane ka inga she inga de kembe yakare kure ni watonze nu
0: na bo gamare
2: inga to i watonze ni ayoshe o Marakani ya kusuma awawo lenu nefi isasa ifama piani nefi nzwe na bukwayi dekeni
0: bukwayi mumulamu
2: mumulamu angerima ndo wafama enu atima
0: uh-huh.
2: Marikyo

0: kofinze haru kwangu mbondu maengerima mambondu mazuzu aengerima toshingina nanne dikefa yesu okpe ekabaka matawo yeti ala kura tinzu sono kura tinzu sono anwa bara kuru tanama yenga mbira je nan tesa nanti
1: mamienu
0: mientarango
1: aboku jo sozu na tiungo mbanga ndi monle
0: to
1: na wole mala bari aboku jo ti kuonia
0: to
1: na idanvo suku ti kuonia na baka akoburu
0: to
1: aboku jo afaso anzu ka afaso
0: danye mangai
1: ndobu natina ta humani ndo samo kwa sika jura humani idanvo suku vileka targbam
0: to
1: targbam akwangu mbona na humando targbam kwa ishi bonie bona ni bo tuyo so kau
0: danye manga obwaki
1: bo nani ji humando ka jana ni mtinyo
0: to
1: ikwana me kwa sika ipia kwa kuna yasu
0: to
1: ndobu yasu wu matargbam so humani fembie de tagbam nkyo ko fe il faut voir le mbay ba fti fe iwal il
0: ibet
1: ibeten no
0: o
1: truki ndo mesu ku mba fashi ko ko ji na buli bakaso anguru he tagoma kado ndo ku mba bu mutu ba nyiti ankana an mambe na bunga di mene ninge bo ba di ambe mo ti fete sai wo di mene
0: it's so
1: ndo an mazu ku tani an men ka tagbam wo ngwani yiwe na ngma nezu ka fa ife no na ikwane kwa malaba kana sabo yo burule Ove merdia nale kunde dokumba fo bien tak mena anje mbobo mugusi dini saba ya urudo saba ya burudo
0: to
1: ne di odia jwini ngba Ne pas courir, battre là non plus. Je m'en sors, je m'en sors.

0: so angma yama ju yari ya ya ni ankatagba mu
1: bakaso anguru
0: bakaso anguru sa konzu na buli so anguru na ba yanjura tagbam
1: to
0: patagbam ko ju angma ndo hey tagbam akwaki yama na ba nya yesu tro angma na avo bena yantande ka bumu ke bumu ku ma di bumu ku de kanu bumu ka yikire ma so na ka buru mu siar ku kare sika ile ko fa tagbam siejure ko bo siejure bu yamba fa tagbam ko wi donwa niti anka mwa nwa so anya anka buru ke nwa bunga hene gena ikire akon ka sa isa bo yeti ye buku dimea ye nganjula di fa nan teso krama
1: to ma mien be ya
0: ni enta ngwa ye
1: ashi kibe yo na nyuma so sapa yo esu wi ni ton ten manati
0: to
1: so no be wo bara kiba wo bara so ni ndo na wa kwata so ba mpaka buru kota so maka buru so ndo so no be banka so be suba ndo nzesu bui nzesu bui so ndo
0: na wa nambo no be dumanga ma ya dumanga ma titi abo mala dumanga ma ya.

Ndo baba ba ba nga ikula na ofe na tima jenjo ko manjo mawi e mali.

0: ati
1: mani anu
0: miyanta lango
1: to na boni gamzo
0: to
1: na mutukwa cheche su karam ko jina diyo
0: to
1: ati gani baba su boni ajana ka jana ya su
0: himangai
1: na buko kafeni kyamfiri na ko buko buko di dina do
0: to
1: ndo madugo diga yasfa ma abafa kungbane ofimenate tongin yobi ya

0: kungwa ubanzu kafa ajane boroko tonname tonama tonama ajane boroko tonama
1: tonama tonama
0: ajane boroko tonama
1: tonama tonama
0: ajane boroko tonama
1: tonama tonama
0: ajane boroko
1: tonama tonama tonama
0: ajane boroko tonama
1: tonama tonama
0: bukoju ahmana mayanchi katona hore nanyi manka akanyambane ye mankre yiko
2: to
0: ankre fashi ye so nan kwata lafiye nyiti anka boni nyata lafiye madawa bonyanya yiko kanke tingashiyo
2: so
0: tikana bufahaki ye bani ti ahma buka fifiye no nyinga njula di fana teso krama
2: to mami yanbe yani
0: nyenta ngoya
2: ndo yisa so si na ti ungwa ne banga ndi imoni
0: haya
2: unne ndo kashi Daniel manga ndo Isa Yesu so ndo
0: ana beche
2: Isa
0: akashia
2: ndo
0: kanga kasho kanga yana

Ndo mnyamfu ala nmangtwa ngbe kumbane ndo anmang kabatu so wi kakwa go bumbungu nuo te ngangira jona ntesa kando yisa ongwa mbanga kurini ile madia njemo esangana yumbo ni njeme esangana jwa mbo esangana jwa njeme esangana jwa mbo esangana jwa mbo njeme.